0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster si Randy War. The Capital News.
2: Magandang araw po sa bayanang Mindoreño. Mabuhay, mahal tana. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako si Randy War at ito ang The Capital News. Sa ulo ng ating mga mahalagang balita, pre-procurement conference para sa mahigit 407 million pesos na proyekto sa ilalim ng PRDP na ipatutupad ng pamahalaang panlalawigan, isinagawa. Community health awareness lecture para sa iba't ibang sektor sa larangan ng pagsasaka, isinagawa. Oportunidad sa renewable energy financing sa Oriental Mindoro, pinalalawak. Sa iba pang mga balita, health education isinagawa para sa mga pasyente at bantay sa OMPH Mangyan Ward. IEC campaign sa pangalaga ng Bakawan isinagawa sa Nauhan. Mayigit 1,100 kabataang aplikante nagsulit sa PEAP qualifying examination. 597,000 dialysis sessions na itala sa OMSDH Dialysis Center.

Sa detalye po ng ating mga balita, isinagawa ang pre-procurement conference kaugnay sa proyektong Concreting of Merit Concepcion Victoria Maria Concepcion to Happy Valley Bugtong Natuog Socorro Farm to Market Road with Bridge, isa sa mga pangunahing imprastrukturang nakapaloob sa Philippine Rural Development Project or PRDP scale-up ng Department of Agriculture na nakatakdang ipatupad sa lalawigan. Layunin ng pagpupulong na ihanda ang proseso ng procurement bago ang pagbubukas ng bidding para sa proyekto na nakatakdang isagawa sa darating na Agosto 26. May kabuang halaga na 407,461,000 pesos ang proyekto kung saan 80% ng pondo ay magmumula sa loan proceeds ng World Bank, 10% mula sa pamalang nasyonal at ang 10% mula sa pamalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Isasagawa ang bidding alinsunod sa Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Reform Act at sa Procurement Regulations ng World Bank para sa mga proyektong pinopondohan ito. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 525 calendar days mula sa pagsimula ng konstruksyon. Sa pamamagitan ng proyekto, mapapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural, mababawasan ang gasto sa pagbabiyahe at mapapalawak ang akses ng mga magsasaka mula sa mga nabanggit at karatig barangay patungo sa mga pamilihan. Sa isinagawang conference, kasama ang mga kinatawa ng PRDP via Zoom, tinalakay ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee or BAC sa panguna ni BAC Chair at Provincial Administrator Attorney Earl Ligorio R. Turano II at BAC Secretariat na pinamumunuan ni Engineer Jolliver Lasik, Administrative Officer 5 ng Office of the Governor Procurement Division, ang mga detalye ng bidding documents alinsunod sa umiiral na procurement laws at World Bank procurement regulations para sa kahandaan bago ang implementasyon ng proyekto. Migpit na tagubili ni PA Turano na itiyak na tama, maayos at transparent ang proseso at ang mga inihandang dokumento maging sa pinakamaliliit nitong mga detalye. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng Universal Healthcare or UHC at pagpapaigting ng preventive health. Isa po ang Provincial Health Office sa Provincial Agriculture and Fishery Council meeting na ginanap sa Provincial Agriculture Center sa Merit, Victoria noong Hulyo 24. Dito nagbigay ng Community Health Awareness Lecture tungkol sa zoonotic diseases upang mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura hinggil sa mga sakit na maaaring maipasa mula sa hayop patungo sa tao. Tinalakay din dito ang mga pamamaraan ng pag-iwas, tamang pangalaga sa mga hayop, pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran at ang kahalagahan ng agarang pagpapatingin sa health facility kung may sintomas ng sakit. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at sama-samang pagkilos ukol dito, mas mapapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makaiwas sa mga zoonotic diseases at mapanatili ang kalusugan ng bawat pamilyang Mindoreño. Samantala, ang pagtutuwang na ito ng sektor ng kalusugan at agrikultura ay mahalagang hakbang tungo sa isang mas ligtas at mas malusog na lalawigan. Ang mapalawak naman po ang akses sa pagpopondo para sa mga proyekto ukol sa renewable energy bilang suporta sa pamuhunan sa malinis at mas maasahang enerhiya kaakibat ang pagpapatatag sa pagunlad ng ekonomiya ng lalawigan. Pinagsama-sama ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Cooperatives Development Office or PCDO, katuwang ang Renew Mindoro, ang mga pangunahing institusyong pinansyal at development partners sa ginanap na roundtable discussion on renewable energy financing sa Ventures Garden Hotel, Kamakailan. Ang Renew Mindoro ay isang kampanya para sa malinis na enerhiya na pinangungunahan ng simbahan, kabilang ang Diocese of Calapan Social Action Center at ang Center for Energy, Ecology and Development na pinangungunahan ni Reverend Father Edwin Garriguez at Renew Mindoro Project Coordinator Andre Nimatula.
Tinalakay sa forum ang iba't ibang programa sa pagpupondo at pagpapautang para sa renewable energy. Kaya hindi na mga oportunidad sa pamumuhunan para sa mga kooperatiba, micro, small and medium enterprises o MSMEs, mga institusyon at iba pang sektor na nais magpatupad ng mga solar photovoltaic system. At inilatag din sa forum ang pundasyon para sa mas malawak na pamumuhunan sa malinis na enerhiya na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga komunidad, mga negosyo at sa susunod pang mga henerasyon ng mga Mindoreño. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Security Bank, Metro Bank, Philippine Business Bank, Banco de Mindoro, CEDSI Savings Bank at Foundation for Sustainable Society or FSSI. Samantala, pinadaloy ang gawain na PGDH PCDO Orlando Tizon, PCDO Project Development Officer 1, George Gawad at PCDO Economist 4, Michelle Catlee.

0: Susunod, health education is nagawa para sa mga pasyente at bantay sa OMPH Mangyan Ward. IEC campaign sa pangalaga ng Bakawan is nagawa sa Nauhan. Mayigit 1,100 kabataang aplikante nagsulit sa unang bugso ng PEAP qualifying examination. 57,000 dialysis sessions na itala sa OMSDH Dialysis Center. Ang mga balitang yan at iba pang impormasyon sa pagbabalik ng The Capital News dito sa radyo.
1: Alam mo ba na ang Gloria ay dating bahagi ng munisipyo ng Pinamalayan? Pinaniniwalaan ang mga unang nanirahan sa lugar ay mga migranteng pamilya mula sa Marinduque na nanirahan sa Barrio Tambong noong 1915. Sa pamamagitan ng Noy Provincial Board Member na si Alfred Mendoza, ang Tambong ay nahati sa dalawang barrio. Ang una ay nanatiling Tambong at ang pangalawa ay Maligaya na ang ibig sabihin ay masaya. Isang pangalan na sumisimbolo sa kaligayahan ng mga naniniirahan na dulot ng masaganang ani mula sa kanilang pananim pang agrikultura. Hango rin ang pangalan ng bayang ito sa anak ng dating Pangulong Diosdado Macapagal na si Gloria at mula sa salitang glory dahil sa matagumpay na eksistensya ng mga naninirahan sa Barrio Maligaya. Noong 9 naman ng Hunyo 1996, kinilala ang Gloria bilang natatanging munisipalidad sa Lalawigan. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo na Provincial Information Office at nang himpilang ito.
2: Kabataang Mindoreño, may kilala ka bang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad? Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang inyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Narito ang mga kategoryang maaaring salihan. Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic, or Public Service, Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence, Gintong Kabataan Awards in the Field of Science, Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts, at Gintong Kabataan Awards for the Acts of Heroism. At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sangguniang Kabataan Barangay Level at Municipal Level, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Sino naman ang maaaring manominate? Ang mga nominado ay dapat may edad 15 to 30 years old, bona fide

0: leader.
1: O iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na nakasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado. Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026. At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor Provincial Youth Development Office, Sentrong Pangkabataan, Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro. Para sa mga nomination forms, complete requirements at iba pang detalye, maaaring i-access sa mga opisyal na links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office o PYDC. At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver C. Almeda, Provincial Youth Development Officer 2, contact number 0995-832-0258, email pigormpydc@gmail.com. At huwag kalimutan, mag-submit ng isang original copy at dalawang photocopies ng bawat requirement. Kabataang Mindoranyo, ang inyong mga pangarap, tagumpay, serbisyo at inspirasyon ay nararapat na kilalanin. Ako si Samantha Asturias, tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng Kabataang Mindoranyo.

0: Lindol. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol. Huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paan nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa labing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
1: Alam mo ba na ang bayan ng Socorro ay dating bahagi ng munisipalidad ng Pola at kilala bilang Barangay Katiningan? Noong Hunyo 22, 1963, ang House Bill No. 132 na inakda ni Congressman Luciano Huason ay pinagtibay bilang isang batas na kilalang RA 3609 na lumilikha ng Katiningan at ang katimugang bahagi ng Pola bilang isang malayong munisipalidad. Noong Hulyo 27, 1963, opisyal itong pinasinayaan bilang isang bayan at sinimulang pangasiwaan ang tungkulin ng lokal na pamahalaan nito. Isang dagdag kaalaman, hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
2: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
3: Nagbabalik po tayo para sa ating mga balita. Nagsagawa kamakailan ng Oriental Mindoro Provincial Hospital or OMPH ng health education session para sa mga pasyente at bantay sa mga yan ward, lalo na po sa mga ina, upang mapalawak ang kalangkalaman sa wastong nutrition at mga gawaing nakatutulong sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Layunin ng gawain na mahikayat ang mga ina at iba pang tagapangalaga na isabuhay at ibahagi sa kanilang mga pamilya mga natutunang

0: tamang gawi sa nutrisyon at kalusugan upang makatulong sa pag-iwas sa malnutrisyon at pagsusulong ng mas malusog na pamayanan. Tinalakay sa naturang gawain ang 10 kumain mens bilang gabay sa tamang nutrisyon. Kabilang po dito sa 10 kumain mens ang pagkumain ng iba't ibang pagkain araw-araw para makuha ang sapat na sustansya. Sa unang 6 na buwan ni baby, exclusive breastfeeding lamang. Sundan ito ng angkop na pagkain habang nagpapatuloy hanggang 2 taon o higit pa. Kumain ng gulay at prutas araw-araw para sa bitamina, mineral at fiber. Kumain ng isda, karne, manok, itlog at munggo o mani araw-araw para sa lakas at paglaki. Uminom ng gatas at kumain ng pagkain may calcium tulad ng maliliit na isda. Uminom ng malinis at ligtas sa tubig para maiwasan ng sakit. Gumamit ng iodized salt para maiwasan ang kakulangan sa iodine. Huwag sumobra sa maalat, prito, mataba at matamis sa pagkain. Panatilihin ang tamang timbang sa pamamagitan ng tamang pagkain at ehersisyo. Maging aktibo at iwasan ang alak o paninigarilyo. At ang pinggang Pinoy na isang madaling gabay sa tamang kainan na nagpapakita ng wasto at balansing dami ng pagkain sa isang pinggan para sa mga Pilipino. Hinahati nito ang plato sa mga bahagi para sa Glow Foods. Ito po yung gulay, prutas, Go Foods, kanin at iba pang pinagkukunan ng enerhiya at Grow Foods, mga protina o karne, isda at itlog. Ito ay bilang batayan ng balansing pagkain upang maiwasan ang malnutrisyon. Binigyan din ang kahalagahan ng pagkaing mayaman sa protina upang makatulong sa pag-iwas sa protein malnutrition na karaniwang nararanasan sa mga komunidad ng mga katutubong mangyan. Ipinaliwanag din sa naturang grupo ang kahalagahan ng eksklusibong pagpapasuso mula kapanganakan hanggang 6 na buwang gulang, wastong complementary feeding at tamang nutrition ng ina mula sa pagbubuntis bilang suporta sa unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. Tinalakay rin ang wastong paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng personal na kalinisan upang maiwasan ang mga impeksyon, sakit na nakukuha sa kontaminadong pagkain at mga parasitong nakaapekto sa bituka na maaaring magdulot ng malnutrisyon at iba pang suliranin sa kalusugan. Samantala, nagsagawa po ang pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Information, Education and Communication o IEC campaign para sa mga residente ng Barangay San Antonio Nauhan bilang paggunita sa International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem kamakailan. Bahagi ang gawain ng pagdiriwang ng 38th National Disaster Resilience Month 2026 sa ilalim ng Recovery and Rehabilitation Pillar na naglalayong palawakin ang kaalaman ng komunidad tungkol sa kahalagahan ng pangalaga sa mga bakawan. Tinalakay dito ang mahalagang papel ng mga bakawan bilang likas na pananggalaban sa storm surge, paghuhunang baybayin at iba pang epekto ng climate change. Binigyan din ang kahalagahan ng pangalaga at pagpapanumbalik ng mga bakawan upang mapalakas ang katatagan ng mga pamayanang baybayin sa harap ng mga sakuna. Nagbahagi naman ang kaalaman ng mga resource speaker mula sa pamahalang panlalawigan, kabilang sina Engineer Mark Joseph Solis ng Provincial Environment and Natural Resources Office, Supervising Agriculturist Cherry May Domingo at Aquaculturist Nerissa Di Cuna, kapwa ng Provincial Agriculturist's Office or PAGO. Haging inisyatiba ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa ilalim ng administrasyon ni Governor Bonz Dolor na isulong ang pangalaga sa kalikasan at palakasin ang kahandaan at katatagan ng mga komunidad laban sa epekto ng mga sakuna at climate change. Samantala, naging katuwang sa gawain ng pamahalang bayan ng Nauhan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ang sangguniang barangay ng San Antonio. Umabot naman po sa 597 ang naitalang libreng dialysis sessions sa Dialysis Center ng Oriental Mindoro Southern District Hospital sa Bayan ng Rojas ayon sa impormasyong inilabas sa opisyal na Facebook page ni Governor Yumerlito Bonz Dolor. Ang dialysis ay isang medikal na pamaraan na pumapalit sa tungkulin ng mga bato sa pagsasala at paglilinis ng dugo gamit ang isang makina. Mahalaga ito para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease o yung pong tinatawag na CKD na hindi hindi na maayos na gumagana ang mga bato. Bagamat hindi nito nagagamot ang sakit sa bato, nakatutulong ito upang mapanatili ang kalusugan at buhay ng pasyente. Ang OMSDH Dialysis Center, ang 3,000 dialysis center na nabuksan noong December 17, 2025, upang makapagbigay ng libreng serbisyong dialysis sa mga pasyenteng nangangailangan nito. At sa uli nating balita, umabot po sa 1,117 mga aplikante ang sumailalim sa Provincial Educational Assistance Program Qualifying Examination sa unang bugso nito na isinagawa sa 4 na mga munisipalidad ng lalawigan, kabilang po ang bayan ng Bulalakaw, Mansalay, Rojas at Bungabong nitong July 27. Ang pagsusulit ay bahagi ng proseso ng pagpili na magiging scholar ng pamalampalalawigan sa pamagitan ng PEYAP na ipinatutupad ng Provincial Public Employment Service Office or PEPESO. Naging maayos ang pagsagawa ng naturang pagsusulit para sa unang batch sa segundo distrito sa tulong ng mga PESO manager staff ng mga naturang bayan. Naging katuwang dito ang mga paaralan bilang venue. Gayun din ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na implementasyon ng programa. Samantala, patuloy ang pagsasagawa ng PEYAP qualifying examination sa iba pang mga bayan batay sa itinakdang schedule. Sumayin niyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtitiwala. Hanggang sa susunod nating pagbabalitaan, sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako si Randy War. Mabuhay ang sambayanang Mindoreño.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP-accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: D3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Premium D3. Ang bago!
1: Ako nga pala si Mita. Sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: OPM Hits, Snow Oil at Ngayon. Dito na lang,

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. In fairness, effective siya.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Safe Drugs Mo. Kaibigan mo.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits, lowest interest na loans, mabilis na transaksyon, humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: MD3, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika!

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
1: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Ira. Pag Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang VC at energy na nagigyan nito sa katawan.
4: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
6: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Spirit FM, the city's best.
1: Jaymar, Dudu Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Safe Drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
0: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Ira. Pag Ghost Hunter agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, baang lisi at energy na nilang ito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapipili sa mga butika.
4: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks at presyong swak sa budget. Ngayong Tilefest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Tangkilikin ang sariling atin. Ito ang Tunog Lokal.
1: Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
5: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa 7 malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
6: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bang-

0: Dimitri, ang bago!
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ng Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Delife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. I-provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago!
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Masaya at maayos na buhay ay nagsisimula sa pitong malusog na paraan ng pamumuhay. Una, iwasan ang pag-inom ng alak. Pangalawa, huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot o droga. Pangatlo, huwag manigarilyo. Pang-apat, ugaliing kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, pagkaing ugat, mais at iba pang butil. Hinay-hinay lang sa mga matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Panglima, magpa-check up ng blood pressure. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Pang-pito, iwasan ang tensyon at stress. Paalaala mula sa National Nutrition Council, promo Nutricom at nang hindi lang ito.
5: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, Mimaropa, at nang himpilang ito.
2: Premium D3, ang bago!
6: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
7: Best friends!
8: I'm Boy.
9: I'm Brenton.
10: I'm Aaron.
11: Ako si Jeff.
12: And I'm

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, at matibay, presyong mura.
2: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
3: Napakadaling sumali, ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
2: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
3: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
6: Ang Bangko

0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
4: Angie Marcamoyas.

0: Kalusuga. Ang inyong kasangka, Kalusuga.
1: Kasangka at Kalusuga.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Memarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay naaga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang atin pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
0: Maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulilio area. Good morning sa mga taga Pulilio. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulilio area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, may... meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun. Ay in case po na talagang kayo'y... hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan, Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran.
3: Kasangga at kalusugan, di ka iiwan ng kasangga at kalusugan.
4: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
5: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
6: Pero teka, hindi lang yan.
5: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
6: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at syempre sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
8: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
7: Ha? Ano yun?
8: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
7: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
8: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
7: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
9: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid, piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
10: Tuklasin natin kung bakit ang sarap-sarap ng feeling ni Ate Merlita Vargas.
11: Merlita Vargas, 68 years old, nakatira sa Silay City ng Grosso Estudantan. Ang iniinom ko po yung Mark Cafe Brown Rice. So, after one nagkakilom ko ng ano ng matapigay ride, masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na sili.
12: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract
13: ay mabibili na sa pinakamalapit na tindahan,
12: groceries, supermarkets,
13: butika at drugstores
12: dito sa ating lugar.

0: kasangga at kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang Enjimar Camonias.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: lahat ng buto. Tulungan ng magulang nyo.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan. Ito po mga kasangga ay pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasangkat Kalusugan sa 24/7 sa radioph.com, mga parents kong minamahal. Pwede po nating hanapin ito sa Google Play Store, ang Radio PH, mga parents kong minamahal. Pwede rin po nating mapakinggan ang ating programa Kasangkat Kalusugan. Ito po ay naka-FB Live sa pamagitan ni Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Kasangga at Kalusugan FB page, mga parents kong minamahal. Ano? Atin pong bigyan daan ang ating produkto. Ito pong masarap na inuming tsokolate. Itong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito po mga parents kong minamahal, para sa mga bagohang nakikinig, ito'y inuming nagbibigay ng sigla sa mga taong mahilig sa tsokolate, dahil ito ay hinaluan ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, sapagkat ang mga herbal na pinagsama-sama ay mabuti sa ating pangatawan, dahil ito ay nagtataglay ng powerful antioxidants at nakatutulong upang mapabuti ang ating brain functions, memorya, bowel movement, cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa karamdamang Alzheimer's, dementia at cancer. Kaya sa ating mga kasangga, para sa ating mga parents, ang ating pong Mark Choco ay ginamitan ng pampalasa, pampatamis. Ang isang tamis na nanggagaling naman sa isang halamang stevia. Ito pong stevia, mga parents kong minamahal, ay isang halaman. Kaya't ito ay pwede po nating mapakinabangan bilang supplement. Kung kayo po ay may mga nilagang luya dyan, may nilagang salay, ginawa niyong cha, pwede po natin gamitan ng Mark Stevia. Yung pong pampatamis without worries. Ano? So, hindi lamang po acai berry, spirulina, gotocola, ang ating sangkap, nariyan ang chlorella, nariyan po omega 3 DHA powder, nariyan po ang taurine at probiotics, mga parents kong minamahal. So maganda po ang ating Mark Choco para po sa mga kasangga nating mahilig sa inuming chocolate. Hani, yun na lamang pong taurine. Alam natin yung taurine, ha? Nilalagay po yan sa mga inumin. So narito po yan sa ating Mark Choco. Ano? Talagang nakaka-alerto. Kumbagay nakaka-antag to. Nakakasigla ng ating pangatawan kapag ang isang inumin ay sinamahan ng taurine, na isang uri ng amino acid na nagbibigay ng maraming benepisyo sa puso, muscular system at sa pangkalahatang kalusugan. Yan po yung nagagawa ng taurine. Ano? So ang taurine ay nakatutulong para magpalusog ng ating puso at magsaayos ng ating metabolismo. Sapagkat ang taurine na sangkap ng ating Mark Choco ay nagpapababa ng blood pressure. Papaano po nagpapababa? Sapagkat niluluwagan ito ang mga ugat para mas magaan ang daloy ng ating dugo. Nakatutulong din ang ating Mark Choco sa pamagitan ng taurine na pababain ang ating kolesterol. Sa paanong paraan, mga parents kong minamahal? Sapagkat ang ating taurine ay tumutulong na bawasan ang masamang taba sa ating katawan. kaya nagpapababa ng cholesterol or bad cholesterol, mga parents kong minamahal. Tapos isa pa, mga kasangga kong nakikinig, na itong ating Marchoco ay nakatutulong para kontrolin ang ating blood sugar. Ilalagay sa tamang antas, pinagaganda nito ang sensitibidad sa insulin para sa mga taong diabetic o sa mga taong may diabetes. So, ilalagay sa tamang antas ang ating blood sugar level sa pamagitan naman ng tulong ng sangkap ng ating Marchoco, ang Turin na isang uring amino acid. Kaya sa ating lahat na mga kasangga sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, yung pong ating Marchoco ay available po yan sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, malapit po sa ating mga lugar. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating mga kasangga.
2: Ang bago mong kahuhumalingan.
3: Masarap!
2: Katakam-takam. Handog sa inyo ng JMR Marketing. Narito na ang Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia. Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink. It's a non-dairy creamer with cocoa, spirulina, chlorella, and omega-3 DHA. Meron din kasamang taurine, probiotics, and acai berry. Ang bago mong kahuhumalingan, Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia. Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink is no table sugar added.

0: Smart Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated.
2: Good morning, Ma.
3: Good morning, ano?
4: Good morning, Lola.
3: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
5: Good morning, everyone.
3: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
6: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
4: Lola, yung pinadala nyo pong Marc Choco, ubos na rin po.
2: Ah, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
3: Ah, kakapadala ko palang loves. Uy, kabus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
2: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
4: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
3: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Marc Choco, Marcafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Marcafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
7: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Marcafe Brown Rice Coffee.
4: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
8: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
9: Binagsamang calamansi at green papaya sa gandang natural na meron ka. Kung beautiness ng skin ang gustong makamtan, igandang natural green papaya with calamansi soap na. In every day of my life, na kahit under the sun, looking fresh and healthy skin pa rin the whole day. Marami na rin ang nagtatanong kung anong gamit ko, kapatid. I'll tell you, lulutang ang natural mong ganda tulad ko dito sa gandang natural green papaya with calamansi whitening soap.
8: This is another product of JMAR Marketing. Available na sa mga suking gindahan, butika, drugstores, supermarkets at groceries dito sa inyong lugar.
10: Ubo, sipon, sakit sa katawan ay hindi birong pakiramdam. Kulang kasi ang sustansya ng katawan at mababa ang immune system. Panatilihing malakas ang katawan at immune system para sa pang-araw-araw na pakikibaka. Kasangga, mag-mark si Ascorbic Acid Plus Zinc every day. Mabibili sa mga suking drugstores at butika dito sa ating lugar.
8: Mga Kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Marcafe Official Facebook page. JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Kasangga at Kalusugan.
11: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffol ng JMAR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating pa-raffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo, mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Mar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
5: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
12: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: If Drugstore, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko